0: yow ba ca kanam
1: yow talib bi serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba ba yeeng ne touba ca kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom touba ca kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu orange money la touba ca kanam muy ànd ak yéen di ñaanal sëkke mu yàgg fi lool te wër ndax touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam
2: misrak mi abi jaayi xayri man abaat wajalilaayi maskani tuubaaba mislas mi abi jaayi xayri man abaat
3: UKB FM la radio citoyenne.
4: UKB FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
5: Yassir lehum bi lesi tasara.
6: Ok, maktabatu Serigne Saliou Mbacké. Ñu ngi fi ci Touba tali jugo kebe keur Serigne Abdoulaye Jahate jakarlo ak keur Serigne Ahmadou Makhtar digënté bok juma ji di ñaari témeri mètre ak juroom fu lepp lo yitté wu ci bagage mbrit yobalu julit mbokki jappandina ci barap ba seen jëwriñ di Serigne Abdoulaye Jahate foko seen muy dem ci bagage mbrit ak yobalu julit ci lay yëngutu ak bagage yu rar te mengo ak jamono mbokki Al-Qur'anul Karim bind mu rafet ak molen bu mucc ayib kamilu timizi bi kamilu serigne ambi dundo kamilu serigne abdullah mom serigne soyibu kamilu serigne laji jahate kamilu serigne laji mbake kamilu daru minam kamilu serigne afe busso kamilu serigne malik si kamilu serigne fallu mbake ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanweri xaj mbokki amnañ maryam xat samia ak yasin diwanu khasida banunu ko xel daru minam khasayit darul himma asna khadim diwanu serigne laji mbake diwanu serigne am satou mbake tere jambarul islam di di serigne abdourahman mbake da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul amnañ tere rawdu rayahin tere serigne soyibu chaw tere bay bay gey sil di wax ci mbor ak tere serigne soyibu kebe bo binde bo nopi mo xam alquran wala khasida bo ñewé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khasida amnañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab amnañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu demb ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb maktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokki jomtu kay xarale yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xarale yi mbokki jappandina ca barab bi a xet bu neex nak banunu ko xel parfum yu rar parfum pompe ak huile xetu toura yépp nak amna fa liman faso oud ak toura yi nga xamné mom le serigne ci di jëfëndiko mbokki lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake wax bagage mbrit yobolu julit wax sañse waaw chemise alaaji abaya jallabe baylat wala serigne soyibu turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah boné carré boné face ko pati turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurus yu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurus electronique ak ay dal yu rafet original marocain mokassin dal turki dal ngay marrakech double talon ci ay lunettes photogré jappandina ak ay montre yu rafet te mburitu lol ak jaro khalis mbokki ak laxasa yu mburit da nga umra ba wagneeku beug serigne ci ba nga siaré ci beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe keur serigne abdullah jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digënté bok duma ji di ñaari témeri mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñué ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jaxaté ak serigne abdul khuddous jokolok ñom ci numéro yi 254 5416 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign ni di serigne abdullah jahate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokalé nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktubatu serigne saliou mbake ñoleen di ñaanal jamm ak xewal
5: na jaag عبدك القديم ذا صلاح مسلما على مزاز الغلا
0: مات ماتنا باي تي بريو
7: سلام يا دا فا واخني سايو مات بو خامون فامي موج بروم بي ابدوم داكاي سوكال
8: دنگا ولام جاي دي واخني صلاح بوكي بت بنت بنت لوكي باتو
9: غاخي توكال كين دوكو بير غلال مبوچور
7: ولام جاي داني جاي ني گام لوخو دوكو گيرني
9: يا ساب خوتيكو گودل سا گوين لا
10: wolof ndjay neena jeunu buntu ñu ca bokku wëru ñepp bokku ñu bëgg borom
11: wolof da wax ne ku fay say bop fay say non
12: wolof ndjay neena setal guma fekke xofam tuyam duma jaxal
13: bo bëgge xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
14: ku bëgg sa mboros bu baax bala nga tamli xosal woon bi
15: la barwol nampu boy bajant lu bëgg ci biiru xaban te kendeeku
16: wolof ngay ngena seydou bubu ba fa la neex sumi sanni
17: tak takal mbop baxalutum bana
18: lu de bu na be xegn buñ ko solut
19: wolof ngay neela luy naaw mo neexa sanni
20: tay neela sul ker du ko dere seen sumu mbeur lang ak mom ko gën muy gën daan ngay re
21: wolof de da fay wax bop budul deg ndigal nek ken munu ca debarke
16: njaay dafa wax ni wure kangam lo ma gënal kuma dakk yobbu ma ndoliñ
22: wolof njaay neena ñi mëna ko amuñu baam
23: wolof njaay neena bo gisate tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
24: wolof njaay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw
25: wolof njaay neena fi ni fesse dafa joy bu gorum
26: waaw di wax ni wolof njaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war be xep
27: wolof jaay da wax ni atub gaynde forlu tef
28: kuyel ñay bu ñewé ci de kuyel mbott wala mu bolé ko ban ban na faaj
29: wolof jaay da wax ni rango ñi baado la moy sim ci reey bur
30: cheikh ba wolof jaay dafa wax ni ku dem ba ci allah ba mari sa baam tax nga reey ko da nga yëne ko suuf
29: wa wolof jaay dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu sa foliku man na la bet
31: wolof njay neena la reg mos jeexalut ak mbana
32: cheikh abdullah magni de da lañ wax bukki wiri wiri jari ndaay
33: wolof njay day wax ni ñagu adina uta jërul yanu torbo atana
34: wolof njay day faral di wax ne ku feex lu ci kérok jaxat war ca gëramaalé xamulaw
35: wolof njaay neena baag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba baag def ko dibbat
36: wolof dafa ku xamul mbam de moy foon waxu gannaaw
37: ku yeey ba yeey yaxu bukki yeey nga yaxu yeey kettu yax
38: wolof dafa ni borom ngad yegul borom pañe
9: ku nu rafaatalé jakk faat waxtu warul
39: wolof dana aduna de bu ciire waye def nako laalu
29: wolof ngay dafa wax ni bare ndo mba beug ker bu sedd ku mu tax di suxat jana tam ndox dana jeex te do gisi xop
30: wolof ngay dane weñ nga nga bañe ca mbanja xaan nga
31: ngor moy sima ben lay toye fu mbokam di ca mo andak mom ngore di moy kakatar melokan wu ko nekh mel
32: wolof ngay day wax ni moytu laax ge ni laax ge rangal dana jeex dana laax koy
31: wolof njaay da wax ni bu gop atu do tul cour jekki jeexna
9: waju ñaaw dekkul fam jëm famu joge la ciosano
33: wolof njaay dafay paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppe du ubbi bu manke itam du ubbi waye bu yeme ep na ubbi
35: wolof njaay neena ku sa dembu tabi do ko sami xeram jambo
36: wala fa daf ne ganar bol ko xebal akku ndax makoy bala xel
31: ma ngi dañ dan wax ne bopu jaxande yag na bëttum ñet te kenn mu sa gis mu ne bayam sekkel mu di
29: wa wala fa ngay dafa ni
36: peppum kepputal xontu picc taxu ko jox dañ ko cey fiir te buñ ko ci jatte day bu duggul kaaf rek duggul taaf
0: dafa wala ñay di wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
9: reub ca ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakku
36: señabulat wala ñay neena kuy ñoddi da nga jotle wut wala ñay neena man muy daw di meccitu boromum xel da koy wattu
0: wala ñay da wax ne nagul bo jamé so wu wex batal
36: wa wala ñay dafa ni sacc budul raw jërul yaq tay nelaw
0: wala ñay dafa ni
37: señabulat wala ñay dafa wax ne bu leg lekke alom nako gëreme toy
36: bëgg yapp bar bum la taxaso bu dex wa wala ñay dañi gor du faté ndek té du sul jëf
9: kuy ñaw ta faso woñ nga mboros ma jagadi
0: sëf bu dëkke loxo jëf jëf
39: wala ñay dafa wax ku ñu sa borom kër yek sa dom
36: wala ñay dafa wax ni xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéena yëgu
9: waxi wolof
36: xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéena yëgu wala ñay dañi dégu pot ñak xam ya cey nan
9: photo photo tagalul mbam ak nopi
0: jappan do pot pot xéñ dé
36: kelim gi sukkal lay nga waye ragal
9: ben nap nen mune su ci amu pedd am ci ciuj
1: den ci kat ron lal dafa bay ku defenu ci ruun
36: wala ñay neena ko da xel mu raw la jeen bëre mu daan la bu ngeen xexé mu du ngala
0: wala ñay den nga sum bu lo bu lu ci yoré goj da wé su ren ba
9: betap tan jël na mi def sank lañ
1: buñuy soow leray bi diw bobu dafa fekk jamtu fenkul
0: ci jëm ci xur wi bu bëgge xam li nek ci xur wi na laj ci fi jogé
9: xobu xal xajul ci gemmiñ ak tef
0: borom konku yegut borom larmel waaw wala ngay neena dan bu naqare gungé du ko defal wala ngay neena deratu bop du moy mbagu borom wala ngay day faral di wax garabu adina bu meñé bul wat bul gëssam legal ba mu tardi nga fa
9: ci wal du tepp dom jeubet
0: jidd bu ngi jeubet la dañu doti di passof
39: ayal wan ku ci wato xaj bo da nga wésu mustafa
0: mbojjan fu mu taxajo do wër ko tour di wërel
1: rek reyna su ñeel waye loxu muñu ko
9: picc mi ci loxoy xalé yi wër tare picc mi ci kaw taal bi
1: wenn wenn gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wenn
0: saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mous du siru siru du mous siru no rog mous mous it no rog siru da gis nga fi ne siru xam la mous ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak wet tawar ak mous ci bopam mo gëna noy tawar ak siru te saw tawar ak siru ko su te le mous di xéñ ak li siru di xéñ bokku
9: yo xam nga siru le
0: waaw xamna siru le mous deug yalla waaw xamna siru
9: man damay deg ñaar mi deg sa ndax ti deg si ndax
0: di
9: deg bëbëtor
0: bo né ci ndax ñom ñëpp nga boole bo né sa ndax xamal né ya nga ci tuddu ci te bu jigeen bo né bëbëtor na nga ñëw ci bu goor
9: légui ñom ban jamon nañu wara nen
0: nawet bi bu commencé ba nga xamné ndox ma ngi bëgg jeex ndax ñom duñu gatt ku deugël wa gis nga bo ci amé xéetlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet du xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko né da nga xamné ci ndax di ci garab yi bëgg nga diko xol bu ñëwé yaram lu rafet lolou gëd gëd ye day wañé ko wat fan yoy
9: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
0: ah buy nen day yolal
1: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu tiosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama don suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission buñuy waxtane kalama coach bam ay lebu ak ay bak yu wolof ñay yag wax ngir mi salab mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kala ma la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yekati mbolo man nañ ci jangi jot ci ay tekkal kon mbok yi Abdullah Hassan mo ngi dubbi buntu bi bes bu jot lay doon altine ba samedi 7h15 ba 8h ngeen mëna and ak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
39: dama la ko xamlé ma wax do soxla ay kad ba go dama la ko xamlé ma wax do soxla ay kad ba go dama la ko xamlé ma wax do soxla ay kad ba go
1: 7h15 ba 8h map matna bay ci rew
2: soxna mbeen jugal jëlati sa xalim te ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jëlati sa xalim te ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di déggulu bir faaw nak nga def li la war farlu lol di yewu fa jar ndax te kat dala wara ñor mag ñi kat dano mata roy ñoo taxan ba ñew teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar suñ ciosaan ba duñ ko fi wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar suñ ciosaan ba duñ ko fi wër altanet ba gaawuñu jël baar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am njariñ ya deefu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man fere kaaf bi moy bi fi gan yi wadit nga dal di ko for bip jota ya tax ba nu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm maandu yit te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bop ku jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon ku na lima mom top ku mag ñi kon duma juum roy lu baax la nekk ci ñoom deg lu baar yi ndax dafa wér doon nga ndaw ta mag dina ñew gëstu lit ta daal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lool du fi far ndaw lu bëgg ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñepp xamaat saa su nekk naa ko waxaat baamtu naa bir naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër

man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Waxi wolof lanu koy wax bib jotaa ya fi jar di teel jug ak waañ ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdullah mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di and ak mak ñi ñew di xam leeti ku bayyi fi sa ciosan fo man di jëm na nga xam do gis lu gan li nga yor fonkal ñu nawlaati sette rekar fu mu jubse yo tulit sara jot nam ma saxel mi te jël njariñ ñi jëf seeti wolof yu leer ta rafet ngay degg kaddu yu set lu ñew ñu segg ko tek buy jall yem laati negam da nga bëgg xam lu tax wolof di fi leep ku yar sa xot ci ku yit sa wëñ di yokkooti jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démbu farlooti ta léegi kat ñëpp xam ikkaat gi rek ka fi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati ta léegi kat ñëpp xam ikkaat gi rek ka fi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati. ñëwaan naa di fentaat way akay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko sunuy maam de ñoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot da ngay réccoot bu ndox mi di sottiku ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko ku fi wàlli yaan sëb dëkk daa tëggulit na xam ikaab gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko bu settéere kaar jub see na ngay yóotu sab rajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaayi déglu ko fréquence bi sa trois yu teg cinq rekk laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko te ay mag yu selli xelte am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam fi ki nga doon jotaay bii de moo jar yow jumjël te daf si ko yilay bis de lay am muy altenet ba gaaw kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat yi nga déggu ko ci jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko ci jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko.

0: fi ak ay xamal ni ko bëgg kaddu mag ni ngi doorat ku dégg li newal dugg mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ abdullah moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof dékku ndaw bu ca saan ñor jugal ta daw daal di dikk secteur bu ca teere gëlal sa postu tek ika sa 3.5 kay fere 15 bi amul sikk bëgg naa sopp naa man ku fonku mag ñi mel ni ki abdullah yaa dekkal sunuy ca saan ñoo la bëgg bépku baat bu la réeroon ko jël ikkab bul ko fa fee daan la jox lu la joomal ci ay wolof bul ko fa aki démb lanu fii teg méngale kok lii nuy dund teg ci koot ba nga xam yow li baat bi wundu ci tënk soo xëyee na nga naam maat sa xel mi it dee ko xalam ndax te ñun li ñu war mooy ñu sàmmu ni daw yi pak yàl na bur may leen wér ta fan wi guddu lool te sut wéppu fan wu mu daan jox ña jiitu woon ba ngay sëgg seen xaaris kenn soppe moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg
1: delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar gi bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar mi bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: seen jataay bi ki koy def abdul ahad sall la tuddu
2: jàngaleek joxe xam-xam ku bañ ci yéegul faxand
1: bul ko yootu jotoo ko gëleem ganaar munu ko ñang monsieur fuñ dajalee woo ji nax ju reeb pa fay xand
2: saay wolof dafa leerul ne nof laay de man na rënd
1: xam mel naa dimb ak rat beref sawat ak ko rand
2: woote leen subateel ndax sept heure quart lan ko rëdd
1: mooy léegu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd
2: compte 33 la 976 nga bind
1: 0909 jël wolof
2: di acci aw tund
1: 0909 jël wolof di acci aw tund
2: woote leen subateel ndax sept heure quart lan ko rëdd
1: mooy léegu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd
2: compte 33 la 976 nga bind
1: 0909 jël wolof di acci aw tund
2: 0909 jël wolof di acci aw tund
3: woote leen subateel ndax sept heure quart
2: lan ko rëdd woote leen subateel ndax ginnaaw fajar lan ko rëdd
3: seen jataay bi kii koy def abdul ahad sall la tudd jàngaleek wone xam-xam ku bañ ci réegul fi xand seen jataay bi kii koy def abdul ahad sall la tudd jàngaleek wone xam-xam ku bañ ci réegul fi xand kontaran tuturaala 976 nga bind 0909 jël wolof di acci aw tund kontaran tuturaala 976 nga bind 0909 jël wolof di acci aw tund bépp ndaw bu cosaan ñor jugal ta daw daal di dikk ndax ika moo deekal sunuy cosaan ñoo ko bëgg bépp ndaw bu cosaan ñor jugal ta daw daal di dikk abdullah yaa deekal sunuy cosaan ñoo la bëgg
2: woote leen subateel ndax ginnaaw fajar lan ko rëdd wax sa baatu wolof mbaa nga tekki baat yee fa tëdd bul ko yootu jotoo ko gileem ginaar munu ko ñand muus yafum dajaloo wee ji nox ji reppa fay xand

0: gnagnou nangam ko koy rere le nga fandi mangi lacc amul ndeg lu yomb ndax dang ko jënd
1: akke su ngeen ndeg lo tay ji nu la bire galba ina ay wala
2: ba UKPFM Université Cheikh Ahmadou Bamba.

0: KPFM
1: Nangien di luma dello di benta abdaj Basayir sadi badir julle janu maj Nangien di luma dello di benta abdaj Basayir sadi badir julle janu maj Damay wal bati mbolem way ni sodan Bafem yep di badir bu jar di setan dama rombu ku setal munama kay laaj ku jital lima jital lula neex laaj ma seet mbir ma mu jital jarul ay ngañ ma fa jogni ko tubal malaaka day gañ tanda kimandal nu dem ba tuba faral jebulu mo gën torax su boba ku anda kimandal lula neex laaj Serigne be jara andal balen yo njaaj defal and bi Serigne Touba te yonem di sa wamat nga djublu Touba ila barikum ya unas Touba wakuno ma shaykhi lawo anibo muhayyahu ka badrin dilen ko ta fer hawa jawhar husnin mamay ko ti emir kusetal ngeramam de lula neex laaj da ngay saafu di ceebuy nalo pooj baaj kile jar joxe say yef ba def yoxay neen aduniyaak li ci biiram dutee magay been kile jar fase dunya te jëm ci ofara te sàkkuy ngërëmam ndax nga làq busra kile jar di ko way mooy xadimu adnaan te maa dib jëwalam moo selang lu mbaajaan abul faadil xaqan xadimu te wasasibtu habibi wanalaje setub balla bala wax ndegam xamo dam yaramuk sangi mbake sanguk serign dam ciqub ker maharam moy digal baniras ñitew ak ñi fi teewul azal du sen mas ma wayinda mala gatton te gitti wa bas teraw yaram ibas ak rijal mukunas ala lam tara hayna ya misla sayfi kamalan wa jamalan asala wasfi serign bamba du sen mappando du sen mas nangien deglu bindam bi borom aras mas birim jess bu malam wax dana ko ñambas ba ngeen xam ni serign bamba la di ramba

0: jërëjëf.
1: Wax dëgg yàlla lépp doon ay taw fex.
0: Jërëjëf.
1: Baax na jërëjëf sëñ Fatou.
0: Ñu sant ko gërëm ay sànni aussi ñu koy sant bu baax a baax di nuyu Fatma. Ndiaye maa ngi leen nuyu bu baax a baax. 33 976 09 09 ICAM Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bawo ci ndaam 33 976 09 09. Tey sànni la dañ leen di bàyyi kaddu gi rek ku ci nekk yow yaay xool foo bëgg addo mu rafet nga addo ca ñu bàkko yow nga xool fa nga bëgg addo 33 976 09 09. Seen jataay bi di li ñuy waxtaanee ICAM FM Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bawo ci ndaam.

0: 3.5 IKM Radio Université Cheikh Ahmed Bamba Kadi Gibawa ci dab
1: Assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki Touba expresso ñewatine ak ay xewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet palam 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw ci 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbecte ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
2: mo len di may cette émission
1: li ñi waxtane
0: Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ni ziar bu baax.
3: Nañu kazalik.
0: Baax. Sant kay.
3: Xeer ta xeer nga def.
0: Maay sant bu baax kay.
3: Sant mi nak mom dama ci jaar. Sant mi mom da xewa mu tuti.
0: Da sant.
3: Sile makhtar. Da nga dekk kontan nga. Am nga kontan nga.
0: Ah man day ci kontan ci la dekk.
3: Wa ci jaar sax bi dina lim lu baax rek ma sha Allah mané nak xamna da fatti ni ku bëgg ñëbbe nga loolu da ko faté wax ci bir bir ci roham ya way lu wax lepp dëgg la ma sha Allah yow mo ma sha Allah ma ya la defu tawfiq
0: adna wul solo
3: mu ci le musul le ak ñëpp rek
0: ma sha Allah adna wul solo
3: yow ku baax
0: ya baax rek
3: ya la yag rek ci am ci ci bop
0: Jerejeuf jerejeuf 103.5 IKM Radio Université Cheikh Ahmed Bamba Assalamu alaykum
3: wa
0: ala tin ta man ya la may mbacke hein yam parako parako mako may mbacke xajj bi la xam nga ko mbacke kilife yi mbay day and
3: amna ci ñoo xamanteni ndaysan mënu ñu ko ndax fi ñu ne
4: dama ko xam dama xam ño xam ñu mën ñu ko waye mën ñu ag ci fa ni joxe bu de ci walu keuf yi mën ñu ag amuñu doole ag wa te konaw ñu amuñu doole ag ko te ño ya do ci am na am di jamono yoy yi nga xamantene do am di doole bop te te deggu radio bi te man ko am man ko def ñu lay ñaan li wacc legi ni dimbali señ dar yoy dina dimbali yi nga xamantene da seen dong yi dañu jang ñibi ñi dañu jang yett yelwat moy mom da na gitu ba nga xamantene ay internet lañu yoon nañ defay ko xey ñu da mëna am lu jënd mom ay ma ngi ñaanal ko ko degg te man bay def ko yalla na señ tuba taxaw bi
0: ngari def ñu sant ko gërem ko sama xel dem na ci serigne mam diop mi nga xamne tay mo wacc liggey di serigne dara wala ma nga dëkk ci boore bassin ngeel bobu sori wuko mo bassin di ci ay kërëm sori wut ndaysan nawel bu jot daan genn ndox mo soral ko lol lol lol doom ku ci taxaw lol ndaysan do ci jambar ci njangana alcorane ni yalla ko yalla fay serigne mam diop ñukay jaalat bay ali sek ñi xamne mbokk la ci mom di dëkk lu ci ñun UKAP FM 103.5 assalamu alaykum bismillah
5: allo
0: kaake bismillah
5: baaxé ñu ci yalla
0: kaake jërëjëf
5: alhamdullah
0: kaago
5: ci dé ndongri wote ci waaw
0: kaake bismillah ñu sand kay
5: bam tan digé na digé na la bëgg ki rek manam ci dimbali dimbali baax baax ñi mëna dimbalé nañ dimbalé do maara
0: baadu
5: dem ci baax baax yëfi metti na dé dafa na metti na
0: baadu
5: ndax legui xar bu fekke xar ma gëna studio 1000 francs sa legui dang ko danaka doom xar wala da ngay am danaka tuddi lay doon ah da ñu nga xamne yow da ngay xey di taxale départ rek ah yalla dimbali nañ dimbali ñu xamne amuñu waaw nañ dimbali ñi nga xamne amuñu comme nim ko waxe rek ñi nga xamne fañ koy joxe muñu fa yegg ah ñi nga xamne ñoko mëna yeggal ci ñoom nañ ko jema yeggal ci ñooñu comme tuba ci kanam ba dig yalla gis na ba ci dem ñu doon sédélé sédélé bo wax di yalla ma rafetul na ko lool dem ba nga xamne fa la dekk bi su señ jani commencé wone ak yene giñ jamm ak xoxna di nga mam jambar te giñ ci def wa fay boko gisone boko gisé amna gis nga ko wallahi nga xamni ni señ bi ni liga señ tuba de señ tuba lool do nga la bëgg ci dekk bi wa ku ko jappalé ci ni nga xamni ñoo ne ci mom te mënuñ seen bop nga dimbalé len wallahi ko def melna ya nga defal señ tuba wa kon nak ñi nga xamni yalla dimbalé len ñam dara ku mu la jënd ñaari xar ku mu la jënd ñet jënal ñet wa amnu ñoo xamne ay gor lañ mënu ñoo talal loxo fenn mënu ñu amuñu waaw bëgg nañ ko way amuñu ndax njabot amu jamono legi nama yalla baal njabot ye tax du farata digal nama yalla baal du boko mané boko mul waccinal waye nak njabot bi ci bopam mo tax njabot bi tax ndax tay dekkano waaw jërëjëf
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko UKAP FM radio université cheikh ahmed bamba 33 976 09 09 UKAP FM radio université cheikh ahmed bamba seen jotaay bi di li ñuy waxtaane tay sant bi la dañ leen di baye kaddu gi ku ci nekk yow yaay xol fo bëgg addu mu rafet nga addu ci ñaan ci yow assalamu alaykum wa alaykum salaam wa alaykum salaam baake
6: ndongal mos
0: ha
6: ndongal mos ndongal tu ci ngay baa baa fi gara tu waji mu
0: wa kay ñi jaar ba
6: wa kay bu may da ngay def ñun dal am ndox leen motax mo leen manki koor ga ba legi bi
0: baaru
6: ka ci tu baaji mu wa koor ga ba legi bi am reub na xedu pour yi do pour yi da nga dal ya keur yam ko gañu fi am ndox wa won ci ligi ni sama lo wat wa no wat to ci otu ni
0: eske jemul
6: wala wala ka ci de na saw da ko ci wajja ko wajja ngum op da waaw
0: jere jeuf ñu sant ko gërem ko 33 976 09 09 UKAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir seen jotaay bi di li ñuy waxtane tay sant bi la dañ leen baye kaddu ku ci ne nga xol fo bëgg addo mu rafet nga addu ci ñu and ci ak yow assalamu alaykum bismillah
7: salaamu alaykum
0: alaykum salaam wa rahmatullah
7: am dina nda
0: ni sant kay
7: barikal
0: alhamdulillah
7: nakay tey
0: ni sant kay
7: wa ñun de dañu ñakum ndox
0: yeen yena
7: ñun ñoy fi ci touba tawfiq tenu ndiso
0: tawfiq yoon misira
7: tawfiq bi ci tenu ndiso
0: wa wa wa andiso
7: ora sun tim
0: waaw
7: ay ñun de ban geje am ndox ak legi xana legu man ñu tet waaw ñakum ndox dal metti na fi lool
0: moy
7: bo dal bu ngeen ñu mënone dimbali ci yalla tax
0: boori jakkay bacc jow jow lu fofu
7: hein
0: boori jakkay bacc jow jow du ko tok
7: ye
0: boori jakkay bacc jow ndindi tawfiq
7: dedet ci bi la ci tenu ndiso
0: ah tenu ndiso
7: tenu ndiso ci yoonu dara lu ndindi
0: ah fofu mi lu ko
7: amo tenu ndiso
0: deg na turu way miiru mako lool
7: waaw
0: ci
7: tenu ndiso la
0: ah
7: ah xamna dal bu ko gaay yu deggon mu ñu mané dimbali ci yalla tax manam foraasu ndindi bi mo ñuy jox ndox wa ñu dal bañu gëjë am ndox ak leg
0: wa
7: yag na trop
0: dagay ko doon ambassé ak amatu len ko wala dagay ko musta am
7: han
0: dagay ko doon ambassé ak amatu len ko wala dagay ko musta am
7: ba
0: mané dagay ko doon ambassé ak amatu len ko wala dagay ko musta am
7: manam ndom
0: wa dagay ko doon ambassé ak amatu len ko
7: daan ko dal doon nañ ko am kay bu jekk waye mu jekk ba yag kuppe
0: ah
7: amatu ndox
0: hmm
7: okay yene na keri yep amone rebina waye jekk na ba yag rebina ben xeletu de ba ngay amone yep togn nan dara amatu amna ni dal dama defeni ci forage ndindi bi la mo
0: hmm
7: buñu mënone dimbali dal te yalla tax yak ndox mi metti na fi lol
0: hmm
7: wa kay jerejeuf
0: jerejeuf ñu sant ko gërem ko 33 976 0909 UCAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi di bo ci ndam daru alimul khabir sen jotta bi li ñuy waxtane 33 976 0909 kaddu ga ngi bo ci ndam daru alimul khabir radio UCAB fm kaddu gi bo ci ndam assalamu alaykum
8: wa alaykum salam
0: wa kay ñi ngi siar bu
8: ngay
0: dalal
8: ci arba takay jere jeuf ñu ñuy wote fi ci ko señ ñaan
0: jop señ ñaan wa
8: ñu dañu am problème ndox
0: waaw da nga li bëgg yaatu ci dëkk bi
8: ah ndax ñu dañu sel sax événement dal bu jufé da na dañuy tejj rebe ñu xamul num démé non waaw waay dañ problème ndox moom day met lo ci ñum suba ngon nak mo ci dañu xey di roti ba guddi jot waaw ci ni ci mané jappalé dal dina bax mo baama
0: jerejeuf sant ko gërem ko 33 976 0909 UCAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam sét jotta bi di li ñi waxtani tay samedi le yéne mo kaddu gi ko ci nek dañ koy bayyi mu xol faka sop mu rafet mu addu ci ñu and ci ak mom 33 976 0909 UCAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir sen jotta bi di li ñi waxtani UCAB assalamu alaykum
9: salam alaykum
0: wa alaykum salam wa rahmatullah
9: ngi ñëw
0: ñi ngi sant kay
9: da fayal me sa topé la dé
0: da kay ñi jaar yalla yalla bëll
9: sopp bëgg nak yaa ko doon ma bëgg ci rañu waye yor ñaan ko doon
0: yalla ñaan bo la bëgg yépp
9: ñaan jam
0: yalla ñu futé
9: ñaan ñepp rek sa ci sama
0: tan dafa ko mbolam jitt la mëndé
9: sa ñaanal borom xajé bi mu gudd fan lool ta and
0: ko mbolam jitt la mëndé sa
9: sa ci sama tan la
0: ya yef dis
9: wa ngi ñu ngi dëkk ci tindoji ci penku bu ñi rek
0: tindoji
9: wa ci naaw armée yi baqay yi
0: wa
9: ñu dal ñakum ndox ñoom par événement mu sama nañu lool may ko ci timbali won dal ñu jël
0: kon fim tolli ndox mi dem na
9: wallahi ndox mi dem na ni dum na tok ko xam ma kéfu do ngi ndox ñu nekk ni ndox mi dem na ci gaaj baangi ni wo ko mu
0: ya ñu ngi bëgg yaatu de ñu koy jambar gaangi bëgg bari te da melni wëggu da ci jambati
9: ni ko man lay dimbal dem ni ngi dimbalé mom ta yalla tax
0: ya fu yalla baxna
9: jere jeuf may ñu ñaanal jam
0: ba defal ko ñepp rek indi sa
9: jere
0: jere jeuf nonu mako doon waxe biñuy ubbi legi jambar gi mi gi beuri ndax lu jitu jotaay bi beuri na yo xamne ñu jokko ak man ci telephone tay lama ci gëna jaxal nak moy jambar gi gënu met tanaka boy xol wedd yépp lu jambar gi nekk soow bi ñi ngi jambat gannar gi ñi ngi jambat penku bi ñi ngi jambat bu fi ñu nekk ni ci salum gi ñi ngi jambat kon nak jambar gi dafa melni dafa wër lan mo xew deug deug ñi ko yori dañ expliquer nit ñi day jafu ñu topato de buñ xamé li xew rek da lay mëna jël seen ay matuway waye li metti moy do xam exactement wa do xam te lolu dafa yaatu nak de dafa yaatu ñun ñu ci bëré bëré ñu koy dund lu xew dëgg dëgg bu dé chantier ñi défar mo am moy di galankoor nañ ko communiquer wax ko nit ñi né li kat mo tax li mo tax ni li mo tax su ko def nit ñi mëna comprendre mais bu féké dañu jék jék ré bayiko di jambar gi di gënal law di gëreel li indi ay jafé jafé kon nañu gëna léral nit ñi exactement li xew bu pompe pan ñu ni pompe pan bu dé am leneen lu ci xew ñu ni li mom mo ci xew ikab assalamu alaykum
10: inshallah ba mané jàr la ñaan jàm
0: wa ke jere jëf
10: man bokku mëna way tuba dar mëna bima nek am ndox waye xamna ni mbal dama
0: wa
10: amna tiow bu mag bu ko tojon ñom sen canal yoy dem na ba sax xereti semaine ngi ni dañ ko jàr ci xereti dañ dañ wëri xamna ni loolu mo fekke dañ ko manam defurun ko bu ko takke
0: manam
10: bu ci éliminer def defurun
0: wa man na kan ko
10: nga xana man na ñu ñak dox
0: mo tay yoy la dañ ci wax di communiquer di wax ni ñi li xew rek exactement ñu mëna xam
10: bal mom ñako doon jaar xamna xamna ñako am ñuy duggu ci dund lool mais ndox bu bari sa doon gënë xamna ci wu ma ci
0: wu
10: ak ko mom dem ba sa reddi sax mu dund ba jaar ci wari mom ndox bu amna doon yi xamna la ñi ci baye sa la ndax am ndox mu mu jaar wax jëri yow nako day am sat na degg rek na ci digé def lool ba ci ko yalla yalla def jam
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 ICAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba seen jotaay bi di li ñuy waxtaane tay sant la dañ leen baye kaddu bu ko ci li yow ya xol fo bëgg gaddo rek mu rafet gaddu ci ñaan ci ak yow assalamu alaykum
11: alaykum salaam
0: ak ñi ngi ziar bu baax ñi sant kay
11: amna moy ci yow bu mu do waxe ci mbal rek moy ci yow ma gëna xey da mo ko ci doon tax moko long mo ni manquement dox donc la ñepp xam na dañu day xam defal donc do defal nañu ku na xam na ni mom bala soti am ko ci ci fo mu am ay jafé jafé ndax ko amul sa cœur di nam diko def ak xéra ci nga am ñu yo xamanteni kën ci def dañu nekk bañu mu bañ ci xéra ci na ci dogu
0: waye bu boba ñuko yor dañ communiquer wax ni jëre li xew
11: ñu la romb ci la
0: ma wax ni exactement lo ni jambar gëru ñu li
11: waaye ñax jour yalla ñu ko ci ci ko ko rek
0: am nga instant bi lolu ma nge instant bi liñ ci wax ni xam lu ñu jot
11: dong la
0: dañ ko jot amu ci dara lu leer ma xam nga ma nge instant bi liñ wax ni jot rek lañuy wax mais ñom ñukoy yoré nañu wax exactement ni ñu li xew rek ñu ma
11: lolu lolu
0: rek
11: li nga wax deug la mom communiquer gi nga
0: kat okay wax ni ñu xew rek ni ñi jaf ñoon
11: jëf dama dama ne tam de ni da ko da ngay dem tam ma ñoom do gi am dox yeen defu waye da ko tam de ni ko da ngay dem ma ci oka say am dox xam nga lolu ko ko ni ko wax mom dinañu comprendre waye li nga comprendre manam mom ndox man ci manam mom yeen jëf de lolu man la nek waye na xamna mom dañu lay mugal ak jafara nak ñu ngi xamal te no society wa bi ngay da ko na xamna ni manam mom ñom parce que
0: waye lolu yëpp ngir magé ngir ñu bañ magé ñuy wax suñu xalaat ni rek ñom nañ ñu wax li xew rek nopal ñu ñum lolu moy
11: liggéey parce que di wax
0: deug la mom ci manam fekk na do xeyena ak
11: passeport
0: war nga def communiqué ni kat
11: ci
0: tew bu mat ni sant ko gërëm ko 33 976 09 09 ICAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam seen jotaay bi di li ñuy waxtane 33 976 09 09 ICAB FM assalamu alaykum
12: assalamu alaykum
0: wa alaykum salaam wa rahmatullah
12: ko sax seen ma na rek
0: maay sant kay
12: ñu ne ñu jaar bu baax am baax
0: jërëjëf yes
12: di nga ci jambar jël ci ñu taxa
0: walaay jëf
12: ak wër moolam jëf ci dool jëf di jaar nak ci mbay faali suñu ci jang faal mom ne la
0: defal
12: ñu ngi koy jaar bu baax baax
0: defal
12: ak suñu tax dama ci walto ci gër lay jëf
0: yi
12: ci walto ci gër lay jëf
0: ah
12: jullu ci ñew na ba pare dama la waxon rek ñu gëna dal wal yermande yi ci ñew gole am ci ñoo xam ni wax du yalla mom dama la japp na lool ci dëkk bi xam nañ top ak fi dëkk ni dëkk mel ak ni mu ci nga xam ni fo ñu am sax fi ne parce que dañu mel ku lu dama mel ku jaxal asan ka amul ñu gëna japp na nit ñi ñew doole yi ñi ñew doole mark na top lu wax bu wax wa señ kan bi rek ci bi dëkk bi rek am na ñoo xam wax du yalla dañu as gor ko mënu ñoo wax way ko leen dubul ñu ñoo xamne leer nga ne borom mi seen kër ni muy rafeté ni ñuy jéxlu dara té wone suñu ci wamba ak defa nañ ko takal man lool amna ci ma ci leer modom bi seen keur nak am affaire modom ci ba ci kem

0: di leen sant ci bis bi nga xamne da ngeen ko jagalé jëm ju xamne lepp lu way am ci xéewal ci kaw aduna ci biir aduna lola ci liggéey ku tedd oku la Serigne Touba ne lepp lo xamne li ab mourid am na ko ci ay xéewal ci aduna lola liggéey soxna su tedd sa waye man limay fayé samay talibé xaju ci aduna ala ala xaj koku nga xamne nak tiran nga buduna am ci adina yalla ak moma mon ko fagul koku bu ngeen ko jagalé bis bobé yayo nako kon nu tambalé rek touti ci waxtan ci afna ci ay biram ay birti ay biram ndax ay biram reey na reey ay bo xamne bi kenn munu ko wax lepp bamu jeex wante nu ciopati ci ay mbir yo xamne yi daan ko xam ci mom ba diko caroy xamit ab waccu ayam ci digantem ak prom soxla su tedd soosu mi ngi ñew ci aduna ci atu 1253 ci gadaay rasulullah sallallahu alayhi wasallam wara tombe 1830 ci judduk sayyidina isa wajuram ko moy cheikh mohammedou bousso ñu gëna siwé ci magusso koku moy wajuram bu goor wajuram bu jigen moy soxna ak mi tafsir makke numbe mi nga xamé li ëpp ci alcorane moko jangal cheikh al khadim koka mom mo soxna tawalo mi nga xamé moy wajuram bu jigen ño bok lay ak bay ku tedd koku bi lu ko yalla xewale mu ñew wajuram wa muy cheikh mohammedou bousso gëna ciwe ma bousso koku moko jangal alquran bam mokal alquran jangal ko ma bakhil islami jangal ko itam sirat ummahatil mu'minin ñi nga xam nañu dekk woon ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko xamone sire la ko xamone fiqh la ko mokal alquran lool modi ay jaar jaar jikko nak amna ay ndam yu bari ak manore ak ndam ya bari nañu bari go xamni gi mané sulu tuddu lepp waye len rek buñ ko ci tuddé du jar di tuddat lenen manore mun téré ré ré ré bëpp wala mu toll né ëpp waxali wu mako waye mu toll né doon wajuru khadimu rasul lolu dara yalla bo xamni ben dara ji mu ko mu jëgé wu ko waxuma la dina toll kon lolu rek ay manore bari na bari go xamne gi lolu rek la ci meuna tuddu te lolu buñ ko tuddé ëmb na lepp ragal yalla gi foko tak wéfu nako ndax Serigne Touba wax na ci gemiñam ne musla gi jenn jigen jo xamne yi ragalena yalla ni soxna jaar maryam jaaratu maryam la tuddu maryam jaaratu maryam la tuddu dakentel wadi jaaratu serigne touba neena amul ci kaw suuf ku gëna ragal yalla xamna jaar kon lolu bunu ne ragal na yalla séré so su nga xani mom la ko ku tedd ci séré doyna sekk ci dali junu mëna woné né mo gëna ragal yalla ci nit ki ku dëtt won aduna lay la musla jappi aduna da ku mënona muñ lay ku mënona muñ lay itam ndax mana muñ mo waral amna ay jamono yo xamna yi ngelaw lu bari dafa ñew ak taw taw ba bari lol ba daniel sakket sakket wi nga xamni moy kees gi ëmbu neeg bi nga xamni ci la soxna ci la serigne mama ante serigne ba sakket wa daano ma mor wonako mu ñew jappale ko ñu yëkëti sakket wa ci guddi gi waye bañ ko yëkëte ba nopi yalla dawal serigne mouran sali delu wat te neegam sakket wa delu daan wat mu ne dal yarat na di wo serigne mouran sali gay taxaw yanu sakket wa japp ko ba yalla dogal asman set taw ba di soti ko ci mom ngelaw la diko wal bi asman seté ba serigne mor ante seli bëgg dem julli ji la ko rombu mu japp sakket muné ko li lu ko waral muné ko bi nga joggé dugg ci né bi sakket yu dafa daan ta mayaras wo ta bu mako bayé mu delu daan wa lolou mo taxone ma japp ci becc waxtu fajr bi lolu ak muñ mën ko wessu manore itam yimu am tudon na ca lolé waye amna yeneen yo xamné yi mané suko ñak tuddu manore wessuul sunu yaakar di ki ñuy xatali tay ak ëlëk muy khadimul rasul nga don wajura lolu lolu dara tollu ni warte manore la ci kaw yitte wo gi nga xamne bi serigne touba da na ko yitte wo mbiram yitte wo na ko lol ndax bi mu nekké ndiaré la xey yonne wolu cheikh mohammedul bashir cheikh mohammedul bashir bobu ma nga taalu ba mu ñëwé mu ne ko na nga dem koroxal garab sangam da ngay dox na nga mi jéggu tibbu indil ma jall ci geneen garab mom itam dox na nga mi jéggu tibbu fa suuf bañ ko boole ak suuf sa nga jëkkoona tibbu boole leen indil ma ka bañ boole suuf yi ba cheikh mohammedul bashir defé lool dal di ëmb ñaari soufi ci ni nga xamni mom la ko serigne touba digalé ba mu ñëwé serigne touba souf sam ko jëk jox mu fon ko dal di sanni souf sa dal di jël soufas ñaara sa fon ko dal di wax ni fi la nek dal di digal cheikh mohammedul bashir ne ko demal top top lolu mo waral cheikh mohammedul bashir jago koroha mo dal dem top topo serigne bi xamal ko ne ko nako sakal mandarga digal ko itam ak mune mu dem fa lolou mo waral magal gi mu daan def boole won na ci sax salum gi mu daan tukki wor gi mu daan wor bir sal day sak bis bo xamni li ak magal la koy tudde go xamni gi da koy def ca proxa su ko defee toli daayira yi nga xamne yi ak toli alaba yi nga xamne yi talibem yi nek salu bayal nañ ko ko ñuy dajalo di ñew diko fekk ci bis bobu bok na ci itam yittewo gi nga xamne bi serigne touba yittewo la ko soxna su tedd soosé gannaaw lo yittewo gogu mu yittewo ba sante wa doomam ju tedd joju muy cheikh mahamadou bassir mu dem ba xeyntu mbir ma ak famu nek mu ñew mu digal ko ne ko barab bi la nek nang ko topato ba tax mu dem bok na ci li ngi yittewo gi nga xamne gi mom la ko serigne touba yittewo won muy soxna su tedd soosé ko ñuy wax serigne aliou fekk wana moy bay yo
1: ne xam na ne fam ko lu foore la won ci ñu kon xam xam
0: ku ne xam na ne fam ko lu won ci ñu kon xam xam
1: la joge fekk serigne touba ci gannaar jeppal ko bokkum aduna ak alakhir bi serigne bi nekké ndiaré na touba bi indi ndiaré la daan def ak mune mu joge salu ñew siaré serigne bi ci ndiaré waye bu siaré serigne bi ba nopi serigne bi ba laaj ko wa kër ga wa salu nu ñu def lam cey tek moy ndax jaar nga fa soxna fa ndax jaar nga fa soxna ndax siaré nga soxna fa ba mujj yag serigne aliou sak nek waaw man day dama jaxlé tax musuma la nuyu ben yoon wala nga gis kenn ku joggi salu te neewoko ndax jaar nga fa soxna lolu nak beggol dama xam lan moko war serigne touba tontu ko ne ko mbir ma daane ci soxna ko soxna ta kep ko xamni ki dem nga fa ziaré ko bo demé da nga ma fekk wala bo fa né jangu ma fekk la diko ziaré joji té wona ku ko ku reuy ku tedd ku melni serigne touba yité wo ko ko am solo lolu bok na ci ay ngeneelam yi nga xamni manoreem yo xamni yi am nako ci ki nga xamni ki moy sunu yalla ku amone kertale ku amone kertale ndax wax nañu ne bu ku ko ma dana deg nit diko yegg ak xaf waye day dam du jakarlo nit mu ne li lu ko xari la lolu mangalagala ci kersa bi nga xam mom la yor nañ ñey tan li bëgg na ko ci nit faaw day wut intermédiaire koka dox ko ci digënté mak nit kër waye mom munta jakarlo nit ngir kersa bu reuy diko waxta di sakku ci mom dara wala mu diko wax dara lo xamne li lu koy xawa metti la bok na ci ay karamam ak ndamam lo xamne yi limu am ci karama ak xarba reey na reeyay bo xamne bi mané su ko wax lepp waye daanu ci tuddu ñaar karama ya ak xarba yi ñaar kep lañ ci mëna tuddu ndax bu togo bi ba asman set di lim ay karamam ak xarba xam asman dana set te duñu wax 1/10 ci ay xarba xam ak karama kon day doy rek lu tuddu ci ya bayyi ci dess bokk na ci ay karamam serigne touba moko bind wax na ne da nga yonne nañ ma ma nek mbacke baay ñu wo ma ndar ba ma deme ndar ñu war ma deporté yobu ma gawon tey nañ ma ndara ndar ba ma nek fa ba wéru
0: gamo wi di bëgg.

da kalma do san fasar madandi yurgi nan wa insana aslamtu wajhi ilaykal yawma saqidami liman